0: moy ko sa bu nete dendul dara fal ñegen di fa change ko bay ñu
1: mo ko ñu flang
0: ko bay ñu pet
2: na fa change
0: ko bay ñegen di fort ko
2: spera na ami o ta anu ko man taway ko messi dentu tara fal
0: ngas bera ma tara fal
2: kel nga da perdre
0: ah kana